Gastain ki hinaka ripuy kungka mana ali rikuy kuska mana ali atindi kuska ki kay unkuy kunapas rikurin ka hinaka sakiyuktin ka kuyayta wakan ki ichapas yakari kanki chay ka mana wakan ki chu hina machuriki kanki awantanki hina hinata wakainikita milpuy kuspa kanki hina wawa kunantin hina pero mana esposa ikita hina katarin kicho wasita chay arkon ki mana mi hina paskahin chukutu kuncha paskashan hina nya kay liakta kunapi misti liakta ninchis chaypi o kampu liakta nchispi mana kanchu kikikira huay kukunaki alko chayki pis michi chayki pas muyuy kusun ki kaparis panku michi chapas Ari manas katurai nyanyi, triste chay kausay tachu monanchis. Manan riki, manan mamanchis pas kausay shankachu hami wawai noka atendisay kinis paninampak. Dios pak si mima hinata akari ka punis taita mamanchis mantap, sakya punis taita mamanchis tap, si pinyata yasta ripu kungku anyu kungku, yasta machu chalani paya chalani jiri pitak atendiwasunchis pasri. Manas ka uyarek ni iku chay iku nata kawaris pa. Dios pa simin te kasu kusu mani ang kacho Dios pa simin ka ni sumakta esposa ikita riku inis pa. Ay, karak siya esposa ta ak nata perden ko. Hinas patak, wakin ka, mana inikro na kunaka machay mang ima churay kukung ko. Machay pich ko sa hatarin ko. Unya uwa ko na kanchay pis hukmang rakirin ko. Tiyuncho, tiyancho, apakapong. Taitancho, mamancho, kausa siyang rakchay mang kuykong ko. Imay na yuyay ni hurahtak wawak uwinyay kong. Imay na rahmi, wawawakang, yuyaring mamanta, hinaspo wakakong. Taitanto yuyaring wakang. Ari, bing kami nilaypas ninyo. Papay ka siya mangkaran chay universidad mahay ko yung manchikaran ich manacho ich niyaj tukusay manikaran nispa haltatang wawanchis ko na pa akurubanchis mo nas katuray niya niya chay me balura na kuspa kausananchis sumakta hampichi na kuspa riko na kuspa manakiri na kuspa kausananchis mo nas katuray niya niya iro na masi chay me senyor ninchis Jesucristo ka sumak kausay pi kausananchis tamunan liapang ro na tapas mo nas ka uyarik niku hay karakcha uyarik kami siya wengkiku riki gracias senyor Dios ninchis man al chay kukuya ahna kunapi kasi spaikika senyor Dios ninchis man kaparikuspa achiku Karichu armichu unkuskapish kashankichis. Señor ninchis mami dikunchis kariki monas katuraikun nyanyaikuna. Ama hinayata ahnata kawanako sunchu. Wawanchis kunaraiku monas ka uyarekhniku. Chaykunata kawaika munchis hinaka monas ka uyarekhniku. Yakanyang uraka ripu inimunka. Aha. Enaka. Sacrificai ko sunchi siri ki monasca uyarekhni ko ahnata a la fuerza señor manta mañakus pa manaña chay hinata intentioni ki kashanchu kare jugar mechay pa siri ki señor manta mañakus pa sumakta ke vida causas kanchis pi causaita atisun señor ninchisca mana upa dios chu upa dios pichu krinchis rona masinchis kuna hina mana tak miñau inchis pas dios ninchista kaikunchu eski pai meriku asianchis rixi wasianchis son conchista yay ninchista imar waskanchista mana paka kanchu señor manta perdón tamaño y kuspa kai causa y ninchis pi monasca turay ñañay causa nanchis kankariki Ahnata chay khelkapli kunchis hinaka kalpa chay kunapas konsiku y kunapas riki aha monas katuray ñañay Ahnata ni washanchis hinaka iglesia pigaja con cuidado liuta dios manta simin manta uyarikuspa kausananchis atikun chayka señor dios ninchis manaña runapa ima ruasca atikuktimpa señor dios ninchis paja fácil mi kashanin paimi medikunchis paimi kapuanchis monasca turay ñañay consejeronchis monasca uyarikniku
Ajá, Gina.

Dios ko necesitan espiritu pe pay tapas yu pay chanan chispa hatun chanan chispa yah na piya Dios ninches hatun chas hakachon si min chukuna pibas kay takikuna hukipas alabas ka yu pay chas ka kanampa ruay ninches pe kausay ninches pe testimonyo chiswang no kanchis ka runa masinis man pes si mapayasun chis pay kunapas Diyos ni chis pi ni kunang kupa Diyos ni chis ka hawarin ng kupa manapas cha o kay cha tahinacho cheray ko prokurasun chis siyempre espiritu pi sungkong chis pi yanin chis pi maskasun chis.